kwan kahwili silok ish chirish nabalpay li naleb kahwili angel li nabanman sulikongho chi kooperatiol malak chirish kahwili karu na ilman li nataliman sashpen li nahe hongho sashpen li ruchich och sashpen li katanamit watemal kahwili sali hongho chi tepan sabar kwi na ko taliman kla o sabar kwi na kesh taliman la ish li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rakhlal kutan hokanak Chi sa salikach ol na kukon kuchik rikin re rochbenin kil re shkotsbali kaush re shkotsbali nalem hung hung sali kyang sali rochachinal sali kooperativa sakwi hung hung sabarkwi na kesh taliman ho choko chakchi shkotsbal erikin rubelak hinkan kanaw chanru rilbal li kutan hong hong man na kumarian na kakwan da kakye te ko lerik chiru li loklaka aban mare tiq li loklasa eh mala sa hal khoru da kakye akwin na takakol li kakun siya kalil chiru li loklasa eh takil chan ro nak taka angela chichabi li hong hong siya akwin takil chan ro nak takakol ut mare kyo li loklaka pekyal aban li hong hong nasinaw mare chan ro rilbal li Honal chanru rilbal li kutan sali halang halang chinakhe. Makana shke aban hona kakwot sa kuya kairikin rubelak naktetaw li nalem hae malak nakna kirabi. Kwan karu tishk amchak chokre, kwan karu tishk amchak chokre li ka kooperativa malak kwan karu tishk amchak chokre che hunilesh lesh li ka komon li kwan kesh sali halang halang chinakhe. Nakanaw chi us na kwi kyo li loklaha. Kwan liru silal aban mare kwan kakwinak nashchaki li akwim khun khun li nakak angela sa li khalang khalang chi kooperativas ut kui kawakwi li loklasa e nashke akli khun khun nashnaw karu li rusilal ut karu akwi li nale malaki makhelal li naru nakataw rikin di shk angela ki li khun khun chi akwim rikin li uchinin rikin li angela sa li khun khun chi kooperativas a in akchol cho cheru che hunilesh akchol cho chiku sa komunil sa di hongkong chi kooperativas mare ngkahwal to ok chi atinak chirish li na lepkain aban kakwe naka cholo payak nak mare kwante kaushla kaot nak na khultikamang li resilal kaot nak na pasmang chiru li komunil nak tento taril tento tishkol li shkunshakalil chiru li loklaha malak chiru li loklasa eh nakike in malah nak ikut kau selalu dalam lembahin sesekawan nak mare nak ikut eretan nak kalam rimbaru li lok lakutan sali hongkong cina kehaban haan kun nak kuli kosoptesium kun le rosoptesium lah isli kakomon ni nak ikut ecol cira bingkil setiap kuis feleko beras kuan nak li esilal kuan utho nak kenau li hongkong aku taril chanru tish panu chanru tish chap chanru tish ecik angelak chanru nak tarapi kui kwan li railal kui kwan kli chakilal tentosh sik bal speul chanru na takakol ke aban kui rubelah jo ko chi shkot bali na le utmak ana kulman a khuna kui li rusilal mala khun ko sobtasyom sa shkaba li kakwa dios shbanak kwan sut na ka am li na kulman mala kwan sut na inka na khultikamang na pali na leg rubelah ut na kot ane sa huli makhelal malah na kataw li railal ut chiri siya na leb khaan mare to sera ik kung kamukak na kon sa lekyan si anchan kachol sa rin sa shtiap shkush fede kovera na ko taliman kuchika na kwan kyo ko chi kulak sa lekyan sa likong kong chi kooperativas chi ruli tuli taam sa likong kong chi kalepal sa likhalang halang chi tenamit toh barna na kulak di shtiap li pukte si bale si lal kain wala akhil bi rum cholo man kileb li na leb kain aban rupe lah ta hundi ko kere la esh na shwa tinak chak kwan chak kutana na kwan chiri shan rak run na chika khunilo tento to okeng chiris chan run nak takakyal rak tak en nak sa komonil ut mahun rak takanak re okeng re ten ang re shmanung kili hong hong chik angel li kwan sa li kooperativas li kwan sa li kakale malut sa li kahong kabal akwe shmanak da ish nake naun akwe sa li kahong kabal ingka nakatiki ingka akwe naru to shik chi patsok ingka naru akwe to shik chi kospal hong kawish li mahe nakakye chik angelak ut
na balbaya